0: A nasa bangaren kuwa mawaki Augustine Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela Ankulafo Kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan Afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta Afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saroniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Collins mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone. A kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandhan na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta. A bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya ɗauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai buƙatar sanin iyaka da mutunta al'ada. Ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abin da ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba.
1: Tumarla Kabiru dan Bauchi a gaishe ka.
2: RFI
1: daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafe al'umma kan yi la'akari da haɗuran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. Daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana haɗarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aiko mana.
3: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargaɗin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewarsu hakan yana da matukar haɗari. Alhaji Adamu Ayuba ƙwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
4: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari ga ɗan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini saboda haka yana da hatsari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension vaulting akalla ya kai kafa 35.
3: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
5: Mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gida na ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din ka je turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da ƙarfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi to wannan abun tsoro ne sosai.
3: Aliyu Muhammad da ke gudanar da harkokin neman abincin sa a ƙarƙashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta ya fi wutan zafi.
6: Lamarin rayuwar yau da gobe ina zaka samu muhallin da zaka zauna ka kuma nemi abin da zaka ci shine domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ka baka koshi ba zaka iya samun cutan da yafi abin da zaka samu a gindin wannan wuta.
3: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
7: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya laboi a da muna nan a daki daya muke zama muna takure to amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da hantation nan har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa to amma bamu da zabi yanzu ya zama dole ne mu zauna.
3: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige masanin lantarki ne ya ce.
8: Akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi, ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25.5 ne. Hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
3: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa, tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine, ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
1: RFI. Gashirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban ƙasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sula Lamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
9: Rayuwata.
11: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya, musamman ɗaliban jami'a, ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
12: Kowa yana ganin cewa sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, inde kana da certificate ko yaya ne, ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa, idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kila wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi ke haifar da yawa daga cikin ɗalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
11: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa ɗaliba ce a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya.
13: Ɗalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai don su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate ɗin su, ba wai don suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Ni ma yana karatun, in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda ya gama ya samu certificate.
11: Wasu ɗaliban na kammala karatu ba tare da wata ƙwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban ƙasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
14: Abin da yake jawo da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki, dole ne ƙasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke ɗauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa dukan su matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabu gwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'ar mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
11: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
2: RFI
9: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga jami'ar Sulalamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
15: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli ake aka fi samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta za mu zo mun samu gogewa a aji kelo sai mu zo mu samu wayar mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawo shi a gefe a cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150 40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya komawa ka sani waye san ka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da daman maki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tanan ma karatu dan aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da grade mai kyau shi wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
11: to da irin kira zaka yi wa matasa irin ka
15: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin camp wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan kuka duba kuma aikatun ko ina a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara ma ƙarin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ga yanzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice ma hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke-dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya ƙara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarkaza wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka da ka kai mu hakan sai dinga rinjar ka tunda ba aiki
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja Malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya.
19: Lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu. A lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin mu ga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu. To amma daliban yanzu gaskiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne a je kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so a yi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan a wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba a wai ba a so ne a yi karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahimce shi kuma ka yi jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalasa lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin in ka kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba
11: to shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wanda sa'o za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba
20: babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daban makin technology nan ta hanyar da ta dace a duk abin da koya maka aji karka ga ka dogara da shi kadi kai kokari ka fada da bincike da nazari ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka
9: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadija malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya tambaya a gare ku masu saurari Shin kuna da wata matsala ta daban dake ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: RFI gashirin mu na gaba
21: Masararo barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa dake ci muku tuwo a ƙwarya kama daga siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma makamantansu to yau ma mai sauraro bata sauya zani ba dan haka kuma lokaci yayi da za mu tsakuro muku kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare da muka samu a shafin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Sabiu Sani Bagari Funtuwa a Katsina Tarayyar Najeriya Assalamu alaikum RFI Hausa barkanku da warhaka mu dai a Funtuwa muna fama da matsalar tsaro kullun yan bindiga sai sun kawo mana hari a ƙauyukan mu da kuma cikin garin Funtuwa al'umma na cikin firgici da tashin hankali ya kamata mahukunta su duba wannan al'amari Nagode. Alasa Sanusi Madatai da Magaran an dace kana dabda akwatin radioan ka halin yanzu. Inda kace assalamu alaikum RFI Hausa ganin yadda ƙasa ta Jamhuriyar Niger ta mallaki rijiyoyin man petrol kuma gwamnatin mu ke sarrafa alakar su iya son ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa ko kungiya daga ƙetare ba. Gaskiya bai dace a bar dan Niger yana dandana kudar sa. Wajen yawace yawacen neman man da sayan shi da tsada ba saboda haka ina fata za a duba a dawo mana da farashin sa daidai da yadda kowanne talakan Niger zai iya saye cikin sauki ba tare da takura ba Sani Sabiu daga Katsinan Tarayyar Najeriya kai ma ga sakon kanan inda kake cewa to gaskiya Atiku Abubakar yazo da manufofi masu kyau duba da yadda yace zai dawo da tallafin man petrol sannan ya bude kan iyakoki to dama sune matsalar Najeriya har aka kai ga talakawa ba sa iya cin abinci so uku a rana a shekarar 2027 fa Atiku na da abun fada tunun ba kuma hauragiya kawai yake yi ya san ya dagula Najeriya duka musamman arewacin Najeriya Bulama Challumi Gallaba mai media daga karamar hukumar gaidamta jihar Yobe a tarayyar Najeriya ina fatan musulmin duniya sun yi sallar juma'a lafiya Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro kazalika mai sauraro kai ma za iya damu da kai a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 sai rayin malami na gaba Said Musa EFCC mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen mulkin APC Alladi Abubakar daga jahar Gombe inda kace kana mana fatan alheri kuma Allah ya kara wa jahar Gombe zaman lafiya da ma Najeriya baki daya Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugo ta kasar Burkina Faso kace ya kamata a kama shugaban karamar hukumar Abuja wanda yace duk wanda ya san bai zabi ABC ba ya bar karamar hukumar da yake mulki wannan neman ta da fitina sakon Sani Ashahura mai goro bike ke gabana halin yanzu inda kake cewa assalamu alaikum RFI Hausa shin da me jam'iyyun siyasar kasa ta Najeriya za su yi wa al'ummar kasa ta kamfe domin naga shekarun baya ana yi mana kamfe da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha har yanzu ba mu kai karshe ba haba yan siyasa wallahi ku ji tsoron Allah to bari mu karkare sakonnin da sakon matar Usman zan yi magana ne akan rashin ilimi na wannan kasa muna da yara masu tasowa kuma masu hazaka da fasaha kuma masu burin gina goben su amma rashin ilimi ya takaita ga ƴan arewa dan Allah muna kira ga gwamnati da ta taimaka wa ƴan uwanmu ƴan arewa da tallafin ilimi wannan sako ina son ya je kunnen masu ruwa da tsakin wannan gwamnati da muke ciki wallahi muna fuskantar kalubalen rashin ilimi mun gama karatun primary amma har yanzu ba mu samu damar shiga makarantar gaba da primary ba dan Allah a taimaka da tallafin karatu Masararo nan zamu yi ban kwana da ku tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman Mustafa DBC da ya da mana shirin akan na'ura ni Kabir Muhammad Dambauci da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: Yayin da ake ci gaba da yakin neman zabi a Najeriya fadar shugaban kasar na ci gaba da kare kanta da kuma watsi da alƙawuran da jagoran adawa kuma dan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na ɗaukar matakan gauga don rage farashin sufuri a sassan kasar baki ɗaya nan da ranar 1 ga watan Oktoba. Kun ji cewa a kasar kamar wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ya fitar hukumar ta ce titunan kasar kamar na ɗaya daga cikin hanyoyi da suka fi hadari a Afirka yayin da kungiyar tarayyar Turai ta sanar da wari wasu kudade a matsayin tallafi ga kasar Nepal basarake mai kankanin shekaru a Uganda da ma duniya Nimba Kabamba Iguru Rukudi na hudu wanda aka nada sarkin Toro masarautar Bonto a yammacin Uganda yar sai na bi shekaru 34 duka da wanda muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustafa ADBC ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu huta lafiya

0: a nasa bangaren kuwa mawaki Augustine Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela an kulafo kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saroniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Collins mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone. A kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandha na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta. A bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya dauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai bukatar sanin iyaka da mutunta al'ada. Ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abinda ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba.
1: Tumarla Kabiru dan Bauchi a gaishe ka.
2: RFI
1: daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafe al'umma kan yi la'akari da haduran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. Daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana hadarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aika mana.
3: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargadin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewar su hakan yana da matukar hadari. Alhaji Adamu Ayuba kwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
4: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari ga dan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini. Saboda haka yana da hatsari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension vaulting. Aƙalla ya kai kafa 35.
3: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
5: Mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gida na ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din ka je turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da karfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi. To wannan abun tsoro ne sosai.
3: Aliyu Muhammad da ke gudanar da harkokin neman abincin sa a karkashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta yafi wutan zafi.
6: Lamarin rayuwar yau da gobe ina zaka samu muhallin da zaka zauna ka kuma nemi abin da zaka ci shine domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ka baka koshi ba zaka iya samun cutan da yafi abin da zaka samu a gindin wannan wuta.
3: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
7: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya labo a da muna nan a daki daya muke zama muna takure. To amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwa na ya samu ya nema mana gida a kusa da high tension nan. Har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa. To amma bamu da zabi yanzu. ya zama dole ne mu zauna.
3: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu, shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige masanin lantarki ne ya ce.
8: Akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25.5 ne, hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
3: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa, tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine, ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan Dola, Arafai Hausa,
1: RFI. Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. A yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban kasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sulalamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
9: Rayuwata.
11: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya, musamman ɗaliban jami'a, ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Mamun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
12: Kowa yana ganin cewar sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, indai kana da certificate ko yaya ne, ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa, idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kile wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi ke haifar da yawa daga cikin ɗalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
11: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa ɗaliba ce a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya.
13: Ɗalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai don su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate ɗinsu, ba wai don suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Wani ma yana karatun, in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda yayi ya gama ya samu certificate.
11: Wasu ɗaliban na kammala karatu ba tare da wata ƙwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban ƙasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
14: Abin da yake jawo da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai ya za su samu certificate su samu babban aiki, dole ne ƙasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke ɗauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen Turawa. Dukansu matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane, a'a dan su samu aiki mai gwabi-gwabi. To dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni, tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani.
11: Masana na kira ga iyaye, malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya.
1: RFI.
9: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ismail Sani, dalibi daga Jami'ar Sulalamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya.
15: Mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba, muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa, kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa. To ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta, za mu zo mun samu gogewa a aji kenan, sai mu zo mu samu wayaro mutane matasa kai akan ayi karatu, kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du aga an kawai shi a gefe. A cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40. To idan kuka je ku kuka yi, to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa kasan su, kuma yanzu aiki a kasan na ya koma wa, ka sani waye sanka waye zai baka, kana da wani a cikin gwamnati a baka, sai ka fita da grade mai kyau ma. Amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba, to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da damammaki

0: wajen yawace yawacen neman man da sayan shi da tsada ba. Saboda haka ina fata za a duba a dawo mana da farashin sa daidai da yadda kowane talakan Niger zai iya saye cikin sauki ba tare da takura ba. Sani Sabiu daga Katsinan Tarayyar Najeriya kai ma ga sakonka nan inda kake cewa to gaskiya Atiku Abubakar ya zo da manufofi masu kyau. Duba da yadda ya ce zai dawo da tallafin man fetur sannan ya bude kan iyakoki to dama su ne matsalar Najeriya. Har aka kai ga talakawa ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A shekarar 2027 fa Atiku na da abun fada. Tunun ba kuma hauragiya kawai yake yi. Ya san ya dagula Najeriya duka musamman arewacin Najeriya. Bulama Chalumi Galaba mai media daga karamar hukumar gaidamta jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina fatan musulmin duniya sun yi sallar Juma'a lafiya. Masu sauraro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663661. Sai ra'ayin malami na gaba Sa'id Musa EFCC. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen mulkin APC. Alladi Abubakar daga jihar Gombe inda kace kana mana fatan alheri kuma Allah ya kara wa jihar Gombe zaman lafiya da ma Najeriya baki daya. Imran Hassan Madaha Baku daga birnin Ouagadougou ta kasar Burkina Faso kace ya kamata a kama shugaban karamar hukumar Abuja wanda yace duk wanda ya san bai zabi ABC ba ya bar karamar hukumar da yake mulki. Wannan neman ta da fitina. Sakon Sani Ashahura mai goro bike ke gabana halin yanzu inda kake cewa assalamu alaikum RFI Hausa. Shin da mai jam'iyyun siyasar ƙasa ta Najeriya za su yi wa al'ummar ƙasa ta kamfe? Domin na ga shekarun baya ana yi mana kamfe da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha. Har yanzu ba mu kai ƙarshe ba. Haba 'yan siyasa, wallahi ku ji tsoron Allah. To bari mu karkare sakonnin da sakon matar Usman. Zan yi magana ne akan rashin ilimi na wannan ƙasa. Muna da yara masu tasowa kuma masu hazaka da fasaha kuma masu burin gina gobensu. Amma rashin ilimi ya takaita ga 'yan arewa. Don Allah muna kira ga gwamnati da ta taimaka wa 'yan uwanmu 'yan arewa da tallafin ilimi. Wannan sako ina son ya je kunnen masu ruwa da tsakin wannan gwamnati da muke ciki. Wallahi muna fuskantar kalubalen rashin ilimi. Mun gama karatun firamare amma har yanzu ba mu samu damar shiga makarantar gaba da firamare ba. Don Allah a taimaka da tallafin karatu. Masu sauraro nan za mu yi ban kwana da ku tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Mustapha DBC da ya da mana shirin akan na'ura. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
1: Yayin da ake ci gaba da yakin neman zaɓe a Najeriya, fadar shugaban ƙasar na ci gaba da kare kanta da kuma watsi da alƙawuran da jagoran adawa kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na ɗaukar matakan gauga don rage farashin sufuri a sassan ƙasar baki ɗaya nan da ranar 1 ga watan Oktoba. Kun ji cewa a ƙasar kamar wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ya fitar, hukumar ta ce titunan ƙasar kamar na ɗaya daga cikin hanyoyi da suka fi haɗari a Afirka. Yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta sanar da wari wasu kuɗaɗe a matsayin tallafi ga ƙasar Nepal. Basarake mai ƙanƙanin shekaru a Uganda da ma duniya, Nimba Kabamba Iguru Rukudi na hudu wanda aka naɗa sarkin Toro masarautar Bantu a yammacin Uganda ya rasu yana mai shekaru 34. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustapha DBC ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu huta lafiya.

0: A nasa bangaren kuwa mawaki Augustin Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela Ankulafo Kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan Afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta Afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saroniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Collins mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone. A kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandhan na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta. A bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya ɗauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai buƙatar sanin iyaka da mutunta al'ada. Ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abin da ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba.
1: Tumarla Kabiru dan Bauchi a gaishe ka. RFI daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafai al'umma kan yi la'akari da haɗurran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. Daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana haɗarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aiko mana.
2: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargaɗin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewar su hakan yana da matukar haɗari. Alhaji Adamu Ayuba ƙwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
3: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari a ga ɗan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini. Saboda haka yana da hatsari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension vaulting. Aƙalla ya kai kafa 35.
2: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke saɗaɗawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
4: Mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gidana ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din ka je turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da ƙarfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi to wannan abun tsoro ne sosai.
2: Aliyu Muhammad da ke gudanar da harkokin neman abincin sa a ƙarƙashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta ya fi wutan zafi.
5: Lamarin rayuwar yau da gobe ina za ka samu muhallin da za ka zauna ka kuma nemi abin da za ka ci shi ne domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ba ka koshi ba za ka iya samun cutar da ya fi abin da za ka samu a gindin wannan wuta.
2: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
6: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya laboi a da muna nan a daki daya muke zama muna takure to amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da hantation nan har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa to amma bamu da zabi yanzu ya zama dole ne mu zauna.
2: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige masani lantarki ne ya ce.
7: Akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25 da 5 ne. Hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
2: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa,
1: RFI. Gashirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban ƙasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sula Lamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya musamman ɗaliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
11: Kowa yana ganin cewa sanin wani shi ne mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, indai kana da certificate ko yaya ne, ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kila wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi yake haifar da yawa daga cikin ɗalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
10: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa ɗaliba ce a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya.
12: Ɗalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai don su gama su samu sakamako a ba su certificate ɗinsu, ba wai don suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Kuma yana karatun, in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda ya gama ya samu certificate.
10: Wasu ɗaliban na kammala karatu ba tare da wata ƙwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban ƙasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
13: Abin da yake jawo da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki, dole ne ƙasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turba da suke ɗauko manhajar koyo da koyarwa kasashen turawa dukan su matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabu gwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
10: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
1: RFI
8: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga jami'ar Sulalamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
14: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli ake aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta za mu zo mun samu gogewa a aji kelau sai mu zo mu samu mu wayar mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawai shi a gefe a cikin anguwa daya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya komawa ka sani waye sanka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da damammaki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tanan ma karatu dan aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da grade mai kyau shi wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
10: to da irin kira zaka yi wa matasa irin ka
14: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin camp wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan kuka duba ku ga ma'aikatan ko ina a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara maka ƙarfin gwiwa da dan karamin jarinka ka je ka fara sarowa abubuwa ganzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice ma hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka kazo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan kazo mu je ga dan dauke-dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya kara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarkaza wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka da ka kai ma hakan sai dangare da jarka tunda to ba aiki
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
17: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
16: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
8: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a jami'ar Nottingham dake Burtaniya
18: lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu a lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin muga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu to amma daliban yanzu gaskiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne aje kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so ayi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan a wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne ayi karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahimce shi kuma kai jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalaci a harkar su ta karatu. Gaskiya gaba ɗaya ilimin yake kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba.
10: To shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wanda sako zaku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba?
19: Babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama, ya kai mu wajaje da dama, ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa dalibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba, dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske, domin hakan zai amfane ka matuka gaya. Tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace, duk abin da koya maka aji kar ka ga ka dogara da shi kade, kai kokari ka fada da bincike da nazari ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka.
8: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadija, malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya. Tambaya a gare ku masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI gashirinmu na gaba.
0: Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Tambari. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma makamantansu. To yau ma mai sauraro ba ta sauya zani ba, don haka kuma lokaci ya yi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sabiu Sani Bagari Funtuwa a Katsina, Tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum RFI Hausa, barkanku da warhaka. Mu dai a Funtuwa muna fama da matsalar tsaro kullun 'yan bindiga sai sun kawo mana hari a ƙauyukanmu da kuma cikin garin Funtuwa. Al'umma na cikin firgici da tashin hankali, ya kamata mahukunta su duba wannan al'amari. Nagode. Alasa Sanusi Madatai da Magaran an dace kana dab da akwatin radioanka a halin yanzu, inda kace assalamu alaikum RFI Hausa. Ganin yadda ƙasa ta Jamhuriyar Niger ta mallaki rijiyoyin man fetur kuma gwamnatin mu ke sarrafa alaƙar su iya son ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa ko ƙungiya daga ƙetare ba, gaskiya bai dace a bar ɗan Niger yana ɗanɗana kudarsa wajen yawace-yawacen neman man da sayen shi da tsada ba. Saboda haka ina fata za a duba a dawo mana da farashinsa daidai da yadda kowane talakan Niger zai iya saye cikin sauki ba tare da takura ba. Sani Sabiu daga Katsinan Tarayyar Najeriya, kai ma ga sakonka nan, inda kake cewa to gaskiya Atiku Abubakar ya zo da manufofi masu kyau, duba da yadda ya ce zai dawo da tallafin man fetur sannan ya bude kan iyakoki, to dama su ne matsalar Najeriya, har aka kai ga talakawa ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A shekarar 2027 fa Atiku na da abun fada, tunun bu kuma hauragiya kawai yake yi, ya san ya dagula Najeriya duka musamman arewacin Najeriya. Bula Macallumi Gallaba, mai media daga karamar hukumar Gaidam ta jihar Yobe a Tarayyar Najeriya, ina fatan musulmin duniya sun yi sallar Juma'a lafiya. Masu raro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai cikin shirin rayoyin ku masu raro kazalika mai sauraro kai ma za iya damuwa da kai a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 sai ra'ayin malami na gaba Said Musa EFCC mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen mulkin APC dan ladi Abubakar daga jahar Gombe inda kace kana mana fatan alheri kuma Allah ya kara wa jahar Gombe zaman lafiya da ma Najeriya baki daya Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugo ta kasar Burkina Faso kace ya kamata a kama shugaban karamar hukumar Abuja wanda yace duk wanda ya san bai zabi ABC ba ya bar karamar hukumar da yake mulki wannan neman ta da fitina sakon sani a shahura mai goro bike ke gabana halin yanzu inda kake cewa assalamu alaikum arafai hausa shin da mai jam'iyyun siyasar kasa ta Najeriya za su yi wa al'ummar kasa ta kamfe domin naga shekarun baya ana yi mana kamfe da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha har yanzu ba mu kai karshe ba haba yan siyasa wallahi ku ji tsoron Allah to bari mu karkare sakonnin da sakon matar Usman zan yi magana ne akan rashin ilimi na wannan kasa muna da yara masu tasowa kuma masu hazaka da fasaha kuma masu burin gina goben su amma rashin ilimi ya takaita ga ƴan arewa dan Allah muna kira ga gwamnati da ta taimaka wa ƴan uwanmu ƴan arewa da tallafin ilimi wannan sako ina son ya je kunnen masu ruwa da tsakin wannan gwamnati da muke ciki wallahi muna fuskantar kalubalen rashin ilimi mun gama karatun primary amma har yanzu ba mu samu damar shiga makarantar gaba da primary ba dan Allah a taimaka da tallafin karatu Masu raro nan za mu yi ban kwana da ku tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman Mustapha DBC da ya da mana shirin akan na'ura ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: yayin da ake ci gaba da yakin neman zabi a Najeriya fadar shugaban kasar na ci gaba da kare kanta da kuma watsi da alƙawuran da jagoran adawa kuma dan takar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na ɗaukar matakan gauga don rage farashin sufuri a sassan kasar baki daya nan da ranar 1 ga watan Oktoba kun ji cewa a kasar kamar wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ya fitar hukumar ta ce titunan kasar kamar na ɗaya daga cikin hanyoyi da suka fi hadari a Afirka yayin da kungiyar tarayyar turai ta sanar da wari wasu kudade a matsayin tallafi ga kasar Nepal basarake mai kankanin shekaru a Uganda da ma duniya Nimba Kabamba Iguru Rukudi na hudu wanda aka nada sarkin Toro masarautar Bonto a yammacin Uganda yar sai na mai shekaru 34 duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustapha DBC ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu huta lafiya

0: A nasa bangaren kuwa mawaki Augustine Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela Ankulafo Kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan Afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta Afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saloniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Collins mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone. A kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandhan na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta. A bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya ɗauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai buƙatar sanin iyaka da mutunta al'ada. Ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abinda ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba.
1: Tumarla Kabiru dan Bauchi a gaishe ka.
2: RFI
1: daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafe al'umma kan yi la'akari da haɗurran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. Daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana haɗarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aiko mana.
3: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargaɗin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewarsu hakan yana da matuƙar haɗari. Alhaji Adamu Ayuba ƙwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
4: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari ga ɗan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini. Saboda haka yana da hatsari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension voltage. Aƙalla ya kai kafa 35.
3: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
5: Mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gida na ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din ka je turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da ƙarfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi to wannan abun tsoro ne sosai.
3: Aliyu Muhammad dake gudanar da harkokin neman abincin sa a ƙarƙashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta yafi wutan zafi.
6: Lamarin rayuwar yau da gobe ina zaka samu muhallin da zaka zauna ka kuma nemi abin da zaka ci shine domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ka baka koshi ba zaka iya samun cutan da yafi abin da zaka samu a gindin wannan wuta.
3: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
7: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya laboi a da muna nan a daki daya muke zama muna takure to amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da hantation nan har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa to amma bamu da zabi yanzu ya zama dole ne mu zauna.
3: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige masanin lantarki ne ya ce.
8: Akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi, ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25.5 ne. Hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
3: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa, tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine, ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
1: RFI. Gashirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban ƙasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sule Lamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
9: Rayuwata.
11: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya, musamman ɗaliban jami'a, ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
12: Kowa yana ganin cewa sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, indai kana da certificate ko yaya ne, ba lallai abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa, idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kila wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi ke haifar da yawa daga cikin ɗalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
11: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa ɗaliba ce a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya.
13: Ɗalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai don su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate ɗinsu, ba wai don suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Wani ma yana karatun, in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda yi ya gama ya samu certificate.
11: Wasu ɗaliban na kammala karatu ba tare da wata ƙwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban ƙasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
14: Abin da yake jawo da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki, dole ne ƙasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke ɗauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa dukan su matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabu gwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
11: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
1: RFI
9: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga jami'ar Sulalamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
15: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta zamu zo mun samu gogewa a aji kelo sai mu zo mu samu wayaro mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawo shi a gefe a cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya koma wa ka sani waye san ka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da daman maki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tanan ma karatu dan aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da grade mai kyau shi wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
11: to wanda irin kira zaka yi wa matasa irin ka
15: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin camp wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan kuka duba kuma ma'aikatan ko ina a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara maka ƙarfin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ganzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata idan ba kai ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice maka hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tun da ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke-dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya ƙara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarka za wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka za ka kai mu hakan sai dinga rinjar ka tunda ba aiki
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France in
18: kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI

0: So sai na ce bala an makaji dai bayanin mai magana da yawun shugaban karamar hukumar inda yake cewa ba a fahimci shugaban bane batu ne na cikin gida. Sai bala ya ce to masu iya magana dai sun ce magana zarar bunu. Shi yasa ake so a rika tauna magana kafin a yi ta. Dan siyasa dai a har kullun kamata i ya nemi kura'ar jama'a da magana mai dadi ba da tsoratarwa gami da barazana ba. Kamar kullun dai ka bar mana abin nazari, nace da bala. Bala ya ce abokina, kura'a mallakin dan kasa ce ba gadan dan siyasa bace. Bala na diga aya ya ce abokina Hajiya ta murda zoben, nace kamar yaya? Nace ni dai na yi gida. Nace na baka lafiya. Abokina Bala ya ce ka huta lafiya. To madalla, anan zamu dakata mu sallama da kowa cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai yayi mana arzikin ganawa. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Tawadala an gaida Michael Kudisin da wannan shiri. Yanzu bari mu je mu sha

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da Afrika ta Yamma da ma sauran sassan nahiyar tare da abokinku Michael Kudisan. A inda aka kada gangar siyasa gabanin zaben 2027 da ke kara kusantowa, yan siyasa na ci gaba da gabatar da manufofi da alƙawuran da suke cewa za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A wannan makon, batun tallafin man fetur sake bude iyakokin ƙasa da matsalar tsaro sun sake zama wasu daga cikin muhimman batutuwan da 'yan adawa ke amfani da su wajen kalubalantar gwamnati. Amma tambayar ita ce, waɗannan alƙawuran za su tabbata cikin lokaci da aka ambata? Sai ku gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da abokin nan naku. Za mu fara da alƙawarin Atiku Abubakar na sake bude iyakoki, dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin shekara guda, wanda akansa muka tuntubi mai taimaka masa ta fannin yaɗa labarai Abdurrashid Ubasharaɗa.
1: Babu shakka wannan magana da shi jagora mai girma Jire Adam Alhaji Atiku Abubakar ya yi na alƙawarin dawo da tallafin mai fetur idan Allah ya ba shi damar wannan mulki kwarai da gaske shine abin da ya dace a wannan lokaci, domin za ki ga cewa shi shugaba Bola Tinubu babu shiri babu tsare-tsare, kawai ya zo cire wannan tallafi wanda tun daga wannan lokaci ya jefa al'ummar Najeriya cikin hawala'i. Abin da mai girma Jire Adam Alhaji Atiku Abubakar yake magana shine dawo da wannan tambalafi ta hanyar rage farashin man fetur inda ake hako da shi daga ganga, wanda 'yan kasuwa za su siye shi a farashi mai rahusa, wanda daga nan za ka ga cewa an samu sauki wurin saiwa da al'umma. Sannan kuma batun bude boda shi ma abu ne wanda zai gani cewa za a ƙara wato ƙarfafa tsaro, kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alaƙa mu da kasar Niger, Burkina Faso da Mali kamar yadda suka fitar daga kungiyar hadaka ta ECOWAS, mai girma Jire Adam Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka kuma ya inganta ta, da tabbatar da cewa sun taimaka wurin tabbatar da tsaro a wannan yankuna, tare da kuma bunƙasa wannan boda da bude ta kai tsaye don sauƙaƙawa al'umma 'yan kasuwa, musamman ƙananan 'yan kasuwa da zaki ga da suna da jarin 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, amma yanzu duk sun karye sun zama marasa aikin yi. Bude wannan boda na mai tabbatar miki zai dawo da wannan aiki kuma zai bunƙasa wannan bangare.
0: Waɗannan manyan alƙawura ne, amma shin tattalin arziki da yanayin tsaro na Najeriya sun ba da damar aiwatar da su cikin shekara guda? Ina ma batun maido da tallafin mai? To ga ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Jihar Gombe da ke Kashere.
2: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari, ina ganin idan aka ce maganar cewa lalle wai a ce kudin da Najeriya take da shi ko za ta iya yin haka ko ba za ta iya ba, tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talaka ya amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki, kuma mu yi la'akari ma da cewa da Najeriya ba ta da matatun man fetur da za su iya ɗauke nauyin tace man fetur, saboda duk matatun man fetur na Najeriya guda hudu a rufe suke ba su aiki na gwamnatin Najeriya. To yanzu an samu matatar man fetur ta Lagos ta Aliko Dangote da take tace man ma da ya fi yawan wanda Najeriya ke bukata. Iya abin da hukuma take bukata ta yi kawai ta sauwake wa shi mai matatar farashin man fetur na cikin gida, wato ɗanyen fetur ɗin, kuma a tallafa mishi wajen tacewa ɗin da waɗansu bukatunsa na ɓangarorin kuɗi na bankin Najeriya da sauransu, da shigo da kayayyakin da zai amfani da su wajen gudanar da matatar. To ana iya samun sauƙin man fetur na watakila ma ya ƙasa da yanda muke tunanin farashin ma. To amma alal haƙiƙa bude waɗannan matatu ko kuma iyakokin Najeriya yau akan cewa dan a shigo da abubuwan da ke iyakar Najeriya Kamaru da Chadi babu wani abin da zai shigo ta waɗannan wajajen illa abinci ne kawai in kuma da wani abin da zai shigo sai dai makami ta kuma hanyoyin da bai dace ba to amma abinci ni a gani na bai kamata a ce wai mun kashe noma da kuma gona a cikin Najeriya ba in za a yi wannan a maimakon a yi wannan a tallafawa a bangaren noman a kawo taki a wadatawa talakawan kasa a ce su yi noma kuma in an yi nomar ita gwamnati ta samo hanyar da talaka zai samu abincin da sauki misali gwamnati tana iya kafa hukumar da za ta samar da abincin nan ta rarraba shi ko ta kayyaje farashin sa a cikin gida ba tare da an hana manoman nan cin riba ba amma matukar za a yi noma a cikin gida Najeriya a shigo da abinci daga waje kuma ya fi na Najeriya araha to gaskiya babu amfanin yin nomar a Najeriya kuma in an kashe noman Najeriya an kashe sana'o'in arewa gaba ɗaya an kashe sana'o'in Najeriya an hana ma mutanen Najeriya samun ayyukan yi saboda haka dole ne waɗannan abubuwan a duba su kar kuma a ma mutane zakin bakin siyasa daga an zo an ci zabe kuma a zo a mai da su waɗanda suka tura mota aka buɗe su da kura kawai
0: da alama dai wannan batu na Atiku Abubakar ya kada hantar gwamnati mai ci saboda bayan maganar dawo da tallafin mai mahukuntan Najeriya suka ce ai akwai wata hanya ta rage wa jama'a raɗaɗin tsadar man fetur da sufuri kuma daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekarar za a samu saukin sufuri mun tuntubi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz wanda yace ai ba sabon abu bane dama shirin na nan
3: to wannan abu dama ai ba sabo bane ba kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami musane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000 kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin saukaka samar da motoci da za su saukaka zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗi musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa wato daga wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari in aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri sauƙin kashe kuɗi na tafiya
0: To daga batun tattalin arziki da alƙawarin siyasa yanzu mu koma wani batu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa kai tsaye wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya ɗan Juma Samuel Shakolo yana kalaman da suka jawo cece-kuce inda ake cewa ya gargaɗi waɗanda ba za su yi jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ba da su bar yankin gabanin zaɓen Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC Faisal Kabir ya yi martani.
4: Wannan magana tashi ta saba da sashi na 40, 41 da 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba ɗan ƙasa ƴanci da damar ya zaɓi dukkanin jam'iyyar da yake ganin ta dace da shi domin ya shige ta ba tare da fuskantar barazana daga wajen kowa ba. Amma wannan magana tashi ta saba da wannan sashi. Kuma wannan magana tashi ba ta bar mana da mamaki ba domin idan ka tuna a zaben da ya wuce na Osun haka wani sanata ya fito daga jam'iyyar APC ƙarara ya ce duk wanda bai bai zaɓi jam'iyyar shi ba mutanen da suke akwatin zaɓe su kashe shi kuma har yanzu da muke magana da kai ba ɗauki mataki ba. Kuma wannan dusun samu ɗaurin gindin yin waɗannan abubuwan ne daga shi kalamin shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce shi a wajensa a siyasa duk abin da mutum zai yi domin ya kai ga nasara daidai ne. To kaga duk abin da za ka yi domin ka kai ga nasara daidai ne a siyasa yana nufin har da kwace akwati har da kashe mutum idan ta kama har da musguna mutane har da cin mutuncin mutane. So don haka waɗannan abubuwa ne wanda a wajen jam'iyyar APC abubuwa ne da suka halatta da haka ba fifo mana da mamaki ba sai dai abin da muke so su gani su sani shine cewa mutane da suke da yawa suka taru ba sa tare da su
0: to sai dai ofishin shugaban karamar hukumar ya yi mazaya kare shugaban karamar hukumar inda kakakinsa Musa Samson har rantsuwa ya yi cewa ba abin da shugaban ke nufi ba kenan
5: wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai nuna musu zuciyar shi ne kuwa gaskiya bane kuma shi yasa kai ga yayi magana na ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yi ai ba inda zai ba da kalbomi da za su lalace zai kawo rashin zaman lafiya a kuje mun san nawa ya kashe abin da na yi ya kasu zo a samu zaman lafiya magana ne wanda ya zo na da yan party members na shi kuma gaskiya bai yaran shi ne domin kana tare da yaronka dole zaka gaya mai zuciyarka ba wai magana da general mutane na kuji bane mun san chairman yana da halin kirki kuma gaskiya bane kuma baya magana barkate bai a ce wannan magana na wajen generalize nashi no chairman ba irin mutumin nan ba so magana da yayi ma yaran shi ne da kuma party members nashi ne so wannan ba magana barazana bane
0: sai dai duk da haka kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta magantu akan wannan batu ga ma tattaunawar da Bashir Ibrahim Idris yayi da shugaban Amnesty a Nigeria Malam Isa Sanusi
6: abun tashin hankali ne da damuwa sosai yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Osun ya fito yana cewa a kashe yan adawa sannan kuma da maganganu da wani shugaban karamar hukumar kuje fito yayi a cikin wannan makon inda yace duk wanda ba zai zabi APC ba to gara tin yanzu ya tattara kayansa ya bar wannan karamar hukumar to wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya ma kusan a yan shekarun nan ba a taba irin wannan fitina ba ba a taba irin wannan tunzura mutane ba
7: wannan ya nuna cewa gargadin da ake wasu yan siyasan kamar bai tasiri kenan
6: to mu ba mu maga inda aka yi gargadin ba yi ai gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴan ta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane kar ku yi amfani da kalamai na batanci kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a har yau ba mu gani ba
7: to kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai ku
6: to gaskiya abin da zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zabe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata
0: a yayin da yakin neman zaben 2027 ke ci gaba da daukar salo shin ƴan siyasa na mutunta ƴancin dan ƙasa na zabar wanda suke so ga ra'ayoyin masu bibiyar mu

0: Kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afrika ta shirya wani gagarumin biki domin karrama manyan kwamandojin rundunar ECOMOG. An karrama waɗannan shugabannin sojoji saboda rawar da suka taka wajen dawo da zaman lafiya a kasashen Liberia da Sierra Leone da Guinea-Bissau a shekarun 1990. Haka kuma hukumar ta bada lambobin yabo ga Chris Imodibe da Tayo Awotu Sin ɗan jaridar Najeriya biyu da aka kama sannan aka kashe su lokacin da suke tsaka da rahotanni a fagen daga lokacin yakin basasar Liberia. A nan kuma kungiyar kasashen Sahel ta IAS ta kaddamar da sabuwar majalisar dokokinta a lokacin zaman sa na farko a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Wannan majalisa ta kunshi mambobi 45 inda aka dauko wakilai 15 daga kowace kasa dake cikin kungiyar, wato Burkina Faso da Niger da kuma Mali. Babban hafsan sojin kasar Uganda General Muhoozi Kainerugaba ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2031. Dan shugaban kasar Uganda wanda ya shafe tsawon lokaci yana mulkin kasar, wato Yoweri Museveni mai shekaru 52, ya bayyana a shafukan sa na sada zumunta cewa yana sa ran samun kashi 90 na ƙuri'u tare da goyen bayan mahaifinsa. Nan kuma basarakin gargajiya na kasar Uganda wanda aka bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙarancin shekaru a duniya ya rasu yana da shekaru 34 kamar da Prime Minister sa ya sanar. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu ya zama sarkin turo da ke yammacin Uganda, yana dan shekara uku kacal a shekara 1995 bayan rasuwar mahaifinsa. Masarautar ta turu bata bayyana sanadin mutuwar sarki Oyo ba, sai dai an rawaito wani ministan gwamnatin Uganda a kafafen yaɗa labarai na cikin gida yana cewa sarkin ya yi fama da jinya mai tsanani kuma yana neman magani a ƙasar Amurka. Koda yake zababben shugaban kasa ne ke mulkin Uganda, amma tana da masarautu na gargajiya da dama waɗanda ke ci gaba da samun gagarumin tasiri na al'adu duk da cewa ba su da ikon siyasa. Oyo wanda kunjin bajinta na duniya, wato Guinness World Record, ya bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙanƙanta da ke kan karagar mulki a duniya. Ya yi mulki a kan mutane fiye da miliyan 2, shi ne sarki na 13 na masarautar da aka kafa a farkon ƙarni na 19. To gare ka Michael Kudusin.
1: To a gaida Hawwa. To yau magogan naku abokina Bala ya iso tun da wuri-wuri. Ina saukowa na ce Bala. Wannan makon siyasa ta sake kawo mana batu mai zafi. Menene ra'ayinka kan abin da ya faru a karamar hukumar Kuje? Abokina Bala ya kada baki ya ce, idan ɗan ƙasa yana da ƙuri'a guda, ya kamata ya samu damar bawa wanda yake so. Ba za a ce idan baka zaɓi jam'iyyata ba, sai ka bar garinku. So sai na ce wa Bala, amma ka ji dai bayanin mai magana da yawun shugaban karamar hukumar, inda ke cewa ba a fahimci shugaban ba ne, batu ne na cikin gida. Tebala ya ce, to masu iya magana dai sun ce magana zarar bunu, shi ya sa ake so a rika tauna magana kafin a yi ta. Dan siyasa dai a har kullun kamata i ya nemi ƙuri'ar jama'a da magana mai daɗi ba da tsoratarwa gami da barazana ba. Kamar kullun dai ka bar mana abin nazari, na ce da Bala. Bala ya ce, abokina, ƙuri'a mallakin ɗan ƙasa ce, ba gadan ɗan siyasa ba ce. Bala na ɗiga aya ya ce, abokina, Hajiya ta murɗa zoben. Na ce, kamar yaya? Ya ce, ni dai na yi gida. Na ce, na baka lafiya. Abokina Bala ya ce, ka huta lafiya. To madalla, a nan za mu dakata mu sallama da kowa cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya yi mana arzikin ganawa. A madadin ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudusin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: To madalla, an gaida Michael Kudusin da wannan shiri. Yanzu bari mu shakatawa.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da Afrika ta Yamma da ma sauran sassan nahiyar tare da abokinku Michael Kudisan. A inda aka kada gangar siyasa gabanin zaben 2027 da ke kara kusantowa, yan siyasa na ci gaba da gabatar da manufofi da alƙawuran da suke cewa za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A wannan makon, batun tallafin man fetur sake bude iyakokin ƙasa da matsalar tsaro sun sake zama wasu daga cikin muhimman batutuwan da 'yan adawa ke amfani da su wajen ƙalubalantar gwamnati. Amma tambayar ita ce, waɗannan alƙawuran za su tabbata cikin lokaci da aka ambata? Sai ku gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da abokin nan naku. Za mu fara da alƙawarin Atiku Abubakar na sake bude iyakoki, dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin shekara guda, wanda a kansa muka tuntubi mai taimaka masa ta fannin yaɗa labarai Abdulrashid Ubasharaɗa.
1: Babu shakka wannan magana da shi jagora mai girma ji da Adam Alhaji Atiku Abubakar ya yi na alƙawarin dawo da tallafin mai fetur idan Allah ya bashi damar wannan mulki, kwarai da gaske shi ne abin da ya dace a wannan lokaci, domin za ki ga cewa shi shugaba Bola Tinubu babu shiri, babu tsare-tsare, kawai ya zo cire wannan tallafi wanda tun daga wannan lokaci ya jefa al'ummar Najeriya cikin hawaye. Abin da mai girma ji da Adam Alhaji Atiku Abubakar yake magana shi ne dawo da wannan tambalafi ta hanyar rage farashin man fetur inda ake hako da shi daga ganga, wanda 'yan kasuwa za su siye shi a farashi mai rahusa, wanda daga nan za ka ga cewa an samu sauki wurin sayarwa da al'umma. Sannan kuma batun bude boda shi ma abu ne wanda yake gani cewa za a ƙara wato ƙarfafa tsaro, kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alaƙa mu da kasar Niger, Burkina Faso da Mali, kamar yadda suka fitar daga kungiyar hadaka ta ECOWAS, mai girma zira da Malam Jatika Abubakar ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka kuma ya inganta ta, da tabbatar da cewa sun taimaka wurin tabbatar da tsaro a wannan yankuna, tare da kuma bunƙasa wannan boda da bude ta kai tsaye don sauƙaƙawa al'umma, 'yan kasuwa musamman ƙananan 'yan kasuwa na daki gada suna da jarin 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, amma yanzu duk sun karye sun zama marasa aikin yi. Buɗe wannan boda na mai tabbatar miki zai dawo da wannan aiki kuma zai bunƙasa wannan bangare.
0: Waɗannan manyan alƙawura ne, amma shin tattalin arziki da yanayin tsaro na Najeriya sun ba da damar aiwatar da su cikin shekara guda? Ina ma batun maido da tallafin mai. To ga ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Jihar Gombe da ke Kashere.
2: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari, ina ganin idan aka ce maganar cewa lallai wai a ce kudin da Najeriya take da shi ko za ta iya yin haka ko ba za ta iya ba, tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talakai amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki, kuma mu yi la'akari ma da cewa da Najeriya ba ta da matatun man fetur da za su iya ɗauke nauyin tace man fetur, saboda duk matatun man fetur na Najeriya guda hudu a rufe suke ba su aiki na gwamnatin Najeriya. To yanzu an samu matatar man fetur ta Lagos ta Aliko Dangote da take tace man ma da ya fi yawan wanda Najeriya ke bukata. Iya abin da hukuma take bukata ta yi kawai ta sauwake wa shi mai matatar farashin man fetur na cikin gida, wato ɗanyen fetur ɗin, kuma a tallafa mishi wajen tacewa ɗin da waɗansu bukatunsa na ɓangarorin kuɗi na bankin Najeriya da sauransu, da shigo da kayayyakin da zai amfani da su wajen gudanar da matatar. To ana iya samun sauƙin man fetur na watakila ma ya yi ƙasa da yanda muke tunanin farashin ma. To amma alal haƙiƙa bude waɗannan matatu ko kuma iyakokin Najeriya yau akan cewa dan a shigo da abubuwan da ke iyakar Najeriya Kamaru da Chadi babu wani abin da zai shigo ta waɗannan wajajen illa abinci ne kawai in kuma da wani abin da zai shigo sai dai makami ta kuma hanyoyin da bai dace ba to amma abinci ni a gani na bai kamata a ce wai mun kashe noma da kuma gona a cikin Najeriya ba in za a yi wannan a maimakon a yi wannan a tallafawa a bangaren noman a kawo taki a wadatawa talakawan kasa a ce su yi noma kuma in an yi nomar ita gwamnati ta samu hanyar da talaka zai samu abincin da sauki misali gwamnati tana iya kafa hukumar da za ta samar da abincin nan ta rarraba shi ko ta kayyaje farashinsa a cikin gida ba tare da an hana manoman nan cin riba ba amma matukar za a yi noma a cikin gida Najeriya a shigo da abinci daga waje kuma ya fi na Najeriya araha to gaskiya babu amfanin yin nomar a Najeriya kuma in an kashe noman Najeriya an kashe sana'o'in arewa gaba ɗaya an kashe sana'o'in Najeriya an hana ma mutanen Najeriya samun ayyukan yi saboda haka dole ne waɗannan abubuwan a duba su kar kuma a ma mutane zakin bakin siyasa daga an zo an ci zabe kuma a zo a mai da su waɗanda suka tura mota aka buɗe su da kura kawai
0: da alama dai wannan batu na Atiku Abubakar ya kada hantar gwamnati mai ci saboda bayan maganar dawo da tallafin mai mahukuntan Najeriya suka ce ai akwai wata hanya ta rage wa jama'a raɗaɗin tsadar man fetur da sufuri kuma daga ranar 1 ga watan Oktoba wannan shekarar za a samu saukin sufuri mun tuntubi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin Najeriya Abdulaziz wanda ya ce ai ba sabon abu bane dama shirin na nan
3: to wannan abu dama ai ba sabo bane ba kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami musane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000 kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin sauƙaƙa samar da motoci da za su sauƙaƙa zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗin musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa wato daga wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari in aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri sauƙin kashe kuɗi na tafiya
0: To daga batun tattalin arziki da alƙawarin siyasa yanzu mu koma wani batu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa kai tsaye wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya ɗan Juma Samuel Shakolo yana kalaman da suka jawo cece-kuce inda ake cewa ya gargaɗi waɗanda ba za su yi jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ba da su bar yankin gabanin zaɓen Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC Faisal Kabir ya yi martani.
4: Wannan magana tashi ta saba da sashi na 40, 41 da 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba ɗan ƙasa ƴanci da damar ya zaɓi dukkanin jam'iyyar da yake ganin ta dace da shi domin ya shige ta ba tare da fuskantar barazana daga wajen kowa ba. Amma wannan magana tashi ta saba da wannan sashi. Kuma wannan magana tashi ba ta bi mana da mamaki ba domin idan ka tuna a zaben da ya wuce na Osun haka wani sanata ya fito daga jam'iyyar APC ƙarara ya ce duk wanda bai zaɓi jam'iyyar shi ba mutanen da suke akwatin zaɓe su kashe shi kuma har yanzu da muke magana da kai ba ɗauki mataki ba. Kuma wannan dusun samu ɗaurin gindin yin waɗannan abubuwan ne daga shi kalamin shugaban ƙasa Ajibola Ahmed Tinubu wanda ya ce shi a wajensa a siyasa duk abin da mutum zai yi domin ya kai ga nasara daidai ne. To kaga duk abin da baka yi domin ka kai ga nasara daidai ne a siyasa yana nufin har da kwace a kwace har da kashe mutum idan ta kama har da musgunawa mutane har da cin mutuncin mutane. So don haka waɗannan abubuwa ne wanda a wajen jam'iyyar APC abubuwa ne da suka halatta. Da haka ba fi mana da mamaki ba. Sai dai abin da muke so su gani su sani shine cewa mutane da suke da yawa suka taru ba sa tare da su.
0: To sai dai ofishin shugaban ƙaramar hukumar ya yi mazaya kare shugaban ƙaramar hukumar inda kakakinsa Musa Samson har dan tsuwa ya cewa ba abin da shugaban ke nufi ba kenan.
5: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne. Domin ya gan cewa mutanen da wanda zai nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gari yayi magana nan ba wai shi ce mai kira tafiya da kowa yi ai ba yi da zai ba da kalbomin da za su lalace zai kawo rashin zaman lafiya a Kuje mun san nawa ya kashe abin da na yi aka zo a samu zaman lafiya magana ne wanda ya zo na da yan party members na shi kuma gaskiya bai yaran shi ne domin kana tare da yaronka dole za ka gaya mai zuciyarka ba wai magana da general mutane na Kuje bane mun san chairman yana da halin kirki kuma gaskiya bane kuma baya magana barkate bai la ce wannan magana na waje generalize na shi no chairman ba irin mutumin nan ba so magana da yayi ma yaran shi ne da kuma party members na shi ne so wannan ba magana barazana bane
0: sai dai duk da haka kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta magantu akan wannan batu ga ma tattaunawar da Bashir Ibrahim Idris yayi da shugaban Amnesty a Nigeria Malam Isa Sanusi
6: abun tashin hankali ne da damuwa sosai yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Osun ya fito yana cewa a kashe yan adawa sannan kuma da maganganu da wani shugaban karamar hukumar Kuje fito yayi a cikin wannan makon inda yace duk wanda ba zai zabi APC ba to gara tin yanzu ya tattara kayan sa ya bar wannan karamar hukumar to wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya ma kusan a yan shekarun nan ba a taba irin wannan fitina ba ba a taba irin wannan tunzura mutane ba
7: wannan ya nuna cewa gargadin da ake wasu yan siyasan kamar bai tasiri kenan
6: to mu ba mu maga inda aka yi gargadin bai ai gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴan ta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane kar ku yi amfani da kalamai na batanci kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a har yau ba mu gani ba
7: to kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai kuma
6: to gaskiya abin da zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zabe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata
0: a yayin da yakin neman zaben 2027 ke ci gaba da daukar salo shin ƴan siyasa na mutunta ƴancin dan ƙasa na zabar wanda suke so ga ra'ayoyin masu bibiyar mu

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da Afirka ta Yamma da ma sauran sassan nahiyar tare da abokinku Michael Kudisan. Inda aka kada gangar siyasa gabanin zaben 2027 da ke kara kusantowa, yan siyasa na ci gaba da gabatar da manufofi da alƙawuran da suke cewa za su inganta rayuwar yan Najeriya. A wannan makon, batun tallafin man fetur sake bude iyakokin ƙasa da matsalar tsaro sun sake zama wasu daga cikin muhimman batutuwan da yan adawa ke amfani da su wajen kalubalantar gwamnati. Amma tambayar ita ce, waɗannan alƙawuran za su tabbata cikin lokaci da aka ambata? Sai ku gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da abokin nan naku. Za mu fara da alƙawarin Atiku Abubakar na sake bude iyakoki, dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin shekara guda, wanda a kansa muka tuntubi mai taimaka masa ta fannin yaɗa labarai Abdurrashid Ubasharaɗa.
1: Babu shakka wannan magana da shi jagora mai girma jiri Adamu Alhaji Atiku Abubakar ya yi na alƙawarin dawo da tallafin mai fetur idan Allah ya ba shi damar wannan mulki kwarai da gaske shine abin da ya dace a wannan lokaci, domin za ki ga cewa shi shugaba Bola Tinubu babu shiri babu tsare-tsare, kawai ya zo cire wannan tallafi wanda tun daga wannan lokaci ya jefa al'ummar Najeriya cikin hawala'i. Abin da mai girma jiri Adamu Alhaji Atiku Abubakar yake magana shine dawo da wannan tambalafi ta hanyar rage farashin man fetur inda ake hako da shi daga ganga, wanda yan kasuwa za su siye shi a farashi mai rahusa, wanda daga nan za ka ga cewa an samu sauki wurin saiwa da al'umma. Sannan kuma batun bude boda shi ma abu ne wanda zake gani cewa za a ƙara wato ƙarfafa tsaro, kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alaƙa mu da kasar Niger, Burkina Faso da Mali kamar da suka fitar daga kungiyar hadaka ta ECOWAS, mai girma jiri Adamu Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka, kuma ya inganta ta da tabbatar da cewa sun taimaka wurin tabbatar da tsaro a wannan yankuna, tare da kuma bunƙasa wannan boda da bude ta kai tsaye don sauƙaƙawa al'umma, yan kasuwa musamman ƙananan yan kasuwa da zaki ga da suna da jarin 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, amma yanzu duk sun karye sun zama marasa aikin yi. Bude wannan boda na mai tabbatar miki zai dawo da wannan aiki, kuma zai bunƙasa wannan bangare.
0: Waɗannan manyan alƙawura ne, amma shin tattalin arziki da yanayin tsaro na Najeriya sun ba da damar aiwatar da su cikin shekara guda? Ina ma batun maido da tallafin mai. To ga ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Jihar Gombe da ke Kashere.
2: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari, ina ganin idan aka ce maganar cewa lalle wai a ce kudin da Najeriya take da shi ko za ta iya yin haka ko ba za ta iya ba, tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talaka ya amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki, kuma mu yi la'akari ma da cewa da Najeriya ba ta da matatun man fetur da za su iya ɗauke nauyin tace man fetur, saboda duk matatun man fetur na Najeriya guda hudu a rufe suke ba su aiki na gwamnatin Najeriya. To yanzu an samu matatar man fetur ta Lagos ta Aliko Dangote da take tace man ma da ya fi yawan wanda Najeriya ke bukata. Iya abin da hukuma take bukata ta yi kawai ta sauwake wa shi mai matatar farashin man fetur na cikin gida, wato ɗanyen fetur ɗin, kuma a tallafa mishi wajen tacewa ɗin da waɗansu bukatunsa na ɓangarorin kuɗi na bankin Najeriya da sauransu, da shigo da kayayyakin da zai amfani da su wajen gudanar da matatar. To ana iya samun sauƙin man fetur na watakila ma ya ƙasa da yanda muke tunanin farashin ma. To amma alal haƙiƙa bude waɗannan matatu ko kuma iyakokin Najeriya yau akan cewa dan a shigo da abubuwan da ke iyakar Najeriya Najeriya Kamaru da Chadi babu wani abin da zai shigo ta wayannan wajajen illa abinci abinci ne kawai in kuma da wani abin da zai shigo sai dai makami ta kuma hanyoyin da bai dace ba to amma abinci ni a gani na bai kamata a ce wai mun kashe noma da kuma gona a cikin Najeriya ba in za a yi wannan a maimakon a yi wannan a tallafawa a bangaren noman a kawo taki a wadatawa talakawan kasa a ce su yi noma kuma in an yi nomar ita gwamnati ta samo hanyar da talaka zai samu abincin da sauki misali gwamnati tana iya kafa hukumar da za ta samar da abincin nan ta rarraba shi ko ta kayyaje farashin sa a cikin gida ba tare da an hana manoman nan cin riba ba amma matukar za a yi noma a cikin gida Najeriya a shigo da abinci daga waje kuma ya fi na Najeriya araha to gaskiya babu amfanin yin nomar a Najeriya kuma in an kashe noman Najeriya an kashe sana'o'in arewa gaba ɗaya an kashe sana'o'in Najeriya an hana ma mutanen Najeriya samun ayyukan yi saboda haka dole ne waɗannan abubuwan a duba su kar kuma ma mutane zakin bakin siyasa daga an zo an ci zabe kuma a zo a mai da su waɗanda suka tura mota aka buɗe su da kura kawai
0: da alama dai wannan batu na Atiku Abubakar ya kada hantar gwamnati mai ci saboda bayan maganar dawo da tallafin mai mahukuntan Najeriya suka ce ai akwai wata hanya ta rage wa jama'a raɗaɗin tsadar man fetur da sufuri kuma daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekarar za a samu saukin sufuri mun tuntubi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz wanda ya ce ai ba sabon abu bane dama shirin na nan
3: to wannan abu dama ai ba sabo bane ba kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami musane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000 kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin saukaka samar da motoci da za su saukaka zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗi musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa wato daga wani wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari in aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri a sauƙin kashe kuɗi na tafiya
0: To daga batun tattalin arziki da alƙawarin siyasa yanzu mu koma wani batu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa kai tsaye wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya ɗan Juma Samuel Shakolo yana kalaman da suka jawo cece-kuce inda ake cewa ya gargaɗi waɗanda ba za su yi jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ba da su bar yankin gabanin zaɓen Ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC Faisal Kabir ya yi martani.
4: Wannan magana tashi ta saba da sashi na 40-41 da 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba ɗan ƙasa ƴanci da damar ya zaɓi dukkanin jam'iyyar da yake ganin ta dace da shi domin ya shige ta ba tare da fuskantar barazana daga wajen kowa ba. Amma wannan magana tashi ta saba da wannan sashi. Kuma wannan magana tashi ba ta bar mana da mamaki ba domin idan ka tuna a zaben da ya wuce na Osun haka wani sanata ya fito daga jam'iyyar APC ƙarara ya ce duk wanda bai bai zaɓi jam'iyyar shi ba mutanen da suke akwatin zaɓe su kashe shi kuma har yanzu da muke magana da kai ba ɗauki mataki ba. Kuma wannan dusun samu ɗaurin gindin yin waɗannan abubuwan ne daga shi kalaman shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce shi a wajensa a siyasa duk abin da mutum zai yi domin ya kai ga nasara daidai ne. To kaga duk abin da za ka yi domin ka kai ga nasara daidai ne a siyasa yana nufin har da kwato akwati har da kashe mutum idan ta kama har da musguna mutane har da cin mutuncin mutane. So don haka waɗannan abubuwa ne wanda a wajen jam'iyyar APC abubuwa ne da suka halatta dan haka ba fifo mana da mamaki ba sai dai abin da muke so su gani su sani shine cewa mutane da suke da yawa suka taru ba sa tare da su
0: to sai dai ofishin shugaban karamar hukumar yayi maza ya kare shugaban karamar hukumar inda kakakinsa Musa Samson har dan tsuwa ya cewa ba abinda shugaban ke nufi ba kenan
5: wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai nuna musu zuciyar shi ne kuwa gaskiya bane kuma shi yasa kai ga yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yi ai ba yin da zai ba da kalbomi da za su lalace zai kawo rashin zaman lafiya a kuje mun san nawa ya kashe abin da na yi ya kawo zo a samu zaman lafiya magana ne wanda ya zo na da yan party members na shi kuma gaskiya bai yaran shi ne domin kana tare da yaron ka dole zaka ga mai zuciyanka ba waya magana da general mutane na kuji bane mun san chairman yana da halin kirki kuma gaskiya bane kuma baya magana barkate balle a ce wannan magana na waje generalize na shi no chairman ba irin mutumin nan ba so magana da yayi ma yaran shi ne da kuma party members na shi so wannan ba magana barazana bane
0: sai dai duk da haka kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta magantu akan wannan batu ga ma tattaunawar da Bashir Ibrahim Idris yayi da shugaban Amnesty a Nigeria Malam Isa Sanusi
6: abun tashin hankali ne da damuwa sosai yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Osun ya fito yana cewa a kashe yan adawa sannan kuma da maganganu da wani shugaban karamar hukumar Kuje fito yayi a cikin wannan makon inda yace duk wanda ba zai zabi APC ba to gara tin yanzu ya tattara kayansa ya bar wannan karamar hukumar to wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya ma kusan a yan shekarun nan ba a taba irin wannan fitina ba ba a taba irin wannan tunzura mutane ba
7: wannan ya nuna cewa gargadin da ake wasu yan siyasan kamar bai tasiri kenan
6: to mu ba mu magana inda aka yi gargadin ba ai gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴanta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane kar ku yi amfani da kalamai na batanci kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a har yau ba mu gani ba
7: to kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai kuma
6: to gaskiya abin da zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zabe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata
0: a yayin da yakin neman zaben 2027 ke ci gaba da daukar salo shin ƴan siyasa na mutunta ƴancin dan ƙasa na zabar wanda suke so ga ra'ayoyin masu bibiyar mu

0: Kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afrika ta shirya wani gagarumin biki domin karrama manyan kwamandojin rundunar ECOMOG. An karrama waɗannan shugabannin sojoji saboda rawar da suka taka wajen dawo da zaman lafiya a kasashen Liberia da Sierra Leone da Guinea-Bissau a shekarun 1990. Haka kuma hukumar ta bada lambobin yabo ga Chris Imodibe da Tayo Awotu Sin ɗan jaridar Najeriya biyu da aka kama sannan aka kashe su lokacin da suke tsaka da rahotanni a fagen daga lokacin yakin basasar Liberia. A nan kuma kungiyar kasashen Sahel ta IAS ta kaddamar da sabuwar majalisar dokokinta a lokacin zaman sa na farko a birnin Yamai na jamhuriyar Niger. Wannan majalisa ta kunshi mambobi 45 inda aka dauko wakilai 15 daga kowace kasa dake cikin kungiyar, wato Burkina Faso da Niger da kuma Mali. Babban hafsan sojin kasar Uganda General Muhoozi Kainerugaba ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2031. Dan shugaban kasar Uganda wanda ya shafe tsawon lokaci yana mulkin kasar, wato Yoweri Museveni mai shekaru 52, ya bayyana a shafukansa na sada zumunta cewa yana sa ran samun kashi 90 na ƙuri'u tare da goyen bayan mahaifinsa. Nan kuma basarakin gargajiya na kasar Uganda wanda aka bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙarancin shekaru a duniya ya rasu yana da shekaru 34 kamar da Prime Minister sa ya sanar. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu ya zama sarkin turo da ke yammacin Uganda, yana dan shekara uku kacal a shekarar 1995 bayan rasuwar mahaifinsa. Masarautar ta turu bata bayyana sanadin mutuwar sarki Oyo ba, sai dai an rawaito wani ministan gwamnatin Uganda a kafafen yaɗa labarai na cikin gida yana cewa sarkin ya yi fama da jinya mai tsanani kuma yana neman magani a ƙasar Amurka. Koda yake zababben shugaban kasa ne ke mulkin Uganda, amma tana da masarautu na gargajiya da dama waɗanda ke ci gaba da samun gagarumin tasiri na al'adu, duk da cewa ba su da ikon siyasa. Oyo, wanda kunjin bajinta na duniya, wato Guinness World Record, ya bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙanƙanta da ke kan karagar mulki a duniya. Ya yi mulki a kan mutane fiye da miliyan 2, shi ne sarki na 13 na masarautar da aka kafa a farkon ƙarni na 19. To gare ka, Michael Kudusin.
1: To a gaida Hawwa. To yau magogan naku abokina Bala ya iso tun da wuri-wuri. Ina saukowa na ce, Bala, wannan makon siyasa ta sake kawo mana batu mai zafi. Menene ra'ayinka kan abin da ya faru a karamar hukumar Kuje? Abokina Bala ya kada baki ya ce, idan ɗan ƙasa yana da ƙuri'a guda, ya kamata ya samu damar bawa wanda yake so. Ba za a ce idan baka zaɓi jam'iyyata ba sai ka bar garinku. So sai na ce, Bala, amma ka ji dai bayanin mai magana da yawun shugaban karamar hukumar, inda ke cewa ba a fahimci shugaban ba ne, batu ne na cikin gida. Tebala ya ce, to masu iya magana dai sun ce magana zarar bunu, shi yasa ake so a rika tauna magana kafin a yi ta. Dan siyasa dai a har kullun kamata i ya nemi ƙuri'ar jama'a da magana mai daɗi, ba da tsoratarwa gami da barazana ba. Kamar kullun dai ka bar mana abin nazari, na ce da Bala. Bala ya ce, abokina, ƙuri'a mallakin ɗan ƙasa ce, ba gadan ɗan siyasa ba ce. Bala na ɗiga aya ya ce, abokina, Hajiya ta murɗa zoben. Na ce, kamar yaya? Ya ce, ni dai na yi gida. Na ce, na baka lafiya. Abokina Bala ya ce, ka huta lafiya. To madalla, a nan za mu dakata mu sallama da kowa cikin shirin dandalin siyasa. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya yi mana arzikin ganawa. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudusin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Tawadala, an gaida Michael Kudusin da wannan shiri. Yanzu bari mu shakatawa.

Tuma da la da fatan an nishadanci da wannan waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa an ji ƙara harbe-harben bindiga cikin dare kusa da sansanin sojin Niger dake tashar jiragen saman kasar a birnin Yamai. Comoros ta maida martani kan kalaman Prime Minister Faransa wanda ta bayyana a matsayin nuna kaskancin da ba za ta lamunta ba. Hakanan kun ji cewa ana ci gaba da neman kusan mutum 3,000 da suka bace a ambaliyar ruwan Nepal baya ga sama da 600 da suka rasa rayukansu. A madadin kafatanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja da muka yi asubanci tare da shi. Ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da Afirka ta Yamma da ma sauran sassan nahiyar tare da abokinku Michael Kudisan. A inda aka kada gangar siyasa gabanin zaben 2027 da ke kara kusantowa, yan siyasa na ci gaba da gabatar da manufofi da alƙawuran da suke cewa za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A wannan makon, batun tallafin man fetur sake bude iyakokin ƙasa da matsalar tsaro sun sake zama wasu daga cikin muhimman batutuwan da 'yan adawa ke amfani da su wajen kalubalantar gwamnati. Amma tambayar ita ce, waɗannan alƙawuran za su tabbata cikin lokaci da aka ambata? Sai ku gyara zama domin ci gaba da kasancewa tare da abokin nan naku. Za mu fara da alƙawarin Atiku Abubakar na sake bude iyakoki, dawo da tallafin man fetur da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro cikin shekara guda, wanda a kansa muka tuntubi mai taimaka masa ta fannin yaɗa labarai Abdurrashid Ubasharada.
1: Babu shakka wannan magana da shi jagora mai girma Jira Adam Alhaji Atiku Abubakar ya yi na alƙawarin dawo da tallafin mai fetur idan Allah ya ba shi damar wannan mulki kwarai daga shi shine abin da ya dace a wannan lokaci, domin za ki ga cewa shi shugaba Bola Tinubu babu shiri babu tsare-tsare kawai ya zo cire wannan tallafi wanda tun daga wannan lokaci ya jefa al'ummar Najeriya cikin hawaye. Abin da mai girma Jira Adam Alhaji Atiku Abubakar yake magana shine dawo da wannan tambalafi ta hanyar rage farashin man fetur inda ake hako da shi daga ganga, wanda 'yan kasuwa za su siye shi a farashi mai rahusa, wanda daga nan zaka ga cewa an samu sauki wurin saiwa da al'umma. Sannan kuma batun bude boda shi ma abu ne wanda zake gani cewa za a ƙara wato ƙarfafa tsaro, kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alaƙa mu da kasar Niger, Burkina Faso da Mali kamar yadda suka fitar daga kungiyar hadaka ta ECOWAS, mai girma Jira Adam Alhaji Atiku Abubakar ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka kuma ya inganta ta, da tabbatar da cewa sun taimaka wurin tabbatar da tsaro a wannan yankuna, tare da kuma bunƙasa wannan boda da bude ta kai tsaye don sauƙaƙawa al'umma 'yan kasuwa, musamman ƙananan 'yan kasuwa da zaki ga da suna da jarin 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, amma yanzu duk sun karye sun zama marasa aikin yi. Bude wannan boda na mai tabbatar miki zai dawo da wannan aiki kuma zai bunƙasa wannan bangare.
0: Waɗannan manyan alƙawura ne, amma shin tattalin arziki da yanayin tsaro na Najeriya sun ba da damar aiwatar da su cikin shekara guda? Ina ma batun maido da tallafin mai. To ga ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Jihar Gombe da ke Kashere.
2: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari, ina ganin idan aka ce maganar cewa lallai wai a ce kudin da Najeriya take da shi ko za ta iya yin haka ko ba za ta iya ba, tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talakai amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki, kuma mu yi la'akari ma da cewa da Najeriya ba ta da matatun man fetur da za su iya ɗauke nauyin tace man fetur, saboda duk matatun man fetur na Najeriya guda hudu a rufe suke ba su aiki na gwamnatin Najeriya. To yanzu an samu matatar man fetur ta Lagos ta Aliko Dangote da take tace man ma da ya fi yawan wanda Najeriya ke bukata. Iya abin da hukuma take bukata ta yi kawai ta sauwake wa shi mai matatar farashin man fetur na cikin gida, wato ɗanyen fetur ɗin, kuma a tallafa mishi wajen tacewa ɗin da waɗansu bukatunsa na ɓangarorin kuɗi na bankin Najeriya da sauransu, da shigo da kayayyakin da zai amfani da su wajen gudanar da matatar. To ana iya samun sauƙin man fetur na watakila ma ya yi ƙasa da yanda muke tunanin farashin ma. To amma alal haƙiƙa bude waɗannan matatu ko kuma iyakokin Najeriya yau akan cewa dan a shigo da abubuwan da ke iyakar Najeriya Kamaru da Chadi babu wani abin da zai shigo ta waɗannan wajajen illa abinci ne kawai in kuma da wani abin da zai shigo sai dai makami ta kuma hanyoyin da bai dace ba to amma abinci ni a gani na bai kamata a ce wai mun kashe noma da kuma gona a cikin Najeriya ba in za a yi wannan a maimakon a yi wannan a tallafawa a bangaren noman a kawo taki a wadatawa talakawan kasa a ce su yi noma kuma in an yi nomar ita gwamnati ta samu hanyar da talaka zai samu abincin da sauki misali gwamnati tana iya kafa hukumar da za ta samar da abincin nan ta rarraba shi ko ta kayyaje farashinsa a cikin gida ba tare da an hana manoman nan cin riba ba amma matukar za a yi noma a cikin gida Najeriya a shigo da abinci daga waje kuma ya fi na Najeriya araha to gaskiya babu amfanin yin nomar a Najeriya kuma in an kashe noman Najeriya an kashe sana'o'in arewa gaba ɗaya an kashe sana'o'in Najeriya an hana ma mutanen Najeriya samun ayyukan yi saboda haka dole ne waɗannan abubuwan a duba su kar kuma a ma mutane zakin bakin siyasa daga an zo an ci zabe kuma a zo a mai da su waɗanda suka tura mota aka buɗe su da kura kawai
0: da alama dai wannan batu na Atiku Abubakar ya kada hantar gwamnati mai ci saboda bayan maganar dawo da tallafin mai mahukuntan Najeriya suka ce ai akwai wata hanya ta rage wa jama'a raɗaɗin tsadar man fetur da sufuri kuma daga ranar 1 ga watan Oktoban wannan shekarar za a samu saukin sufuri mun tuntubi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz wanda ya ce ai ba sabon abu bane dama shirin na nan
3: to wannan abu dama ai ba sabo bane ba kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami musane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000 kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin sauƙaƙa samar da motoci da za su sauƙaƙa zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗi musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa wato daga wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari in aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri a sauƙin kashe kuɗi na tafiya
0: To daga batun tattalin arziki da alƙawarin siyasa yanzu mu koma wani batu da ya shafi haƙƙin ɗan ƙasa kai tsaye wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya ɗan Juma Samuel Shakolo yana kalaman da suka jawo cece-kuce inda ake cewa ya gargaɗi waɗanda ba za su yi jam'iyyar APC a zaɓe mai zuwa ba da su bar yankin gabanin zaɓen Daya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC Faisal Kabir ya yi martani.
4: Wannan magana tashi ta saba da sashi na 40, 41 da 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya ba ɗan ƙasa 'yanci da damar ya zaɓi dukkanin jam'iyyar da yake ganin ta dace da shi domin ya shige ta ba tare da fuskantar barazana daga wajen kowa ba. Amma wannan magana tashi ta saba da wannan sashi. Kuma wannan magana tashi ba ta bi mana da mamaki ba domin idan ka tuna a zaben da ya wuce na Osun haka wani sanata ya fito daga jam'iyyar APC ƙarara ya ce duk wanda bai zaɓi jam'iyyar shi ba mutanen da suke akwatin zaɓe su kashe shi kuma har yanzu da muke magana da kai ba ɗauki mataki ba. Kuma wannan dusun samu ɗaurin gindin yin waɗannan abubuwan ne daga shi kalaman shugaban ƙasa a Wajen Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce shi a wajensa a siyasa duk abin da mutum zai yi domin ya kai ga nasara daidai ne. To kaga duk abin da baka yi domin ka kai ga nasara daidai ne a siyasa yana nufin har da kwato a kwati har da kashe mutum idan ta kama har da musgunawa mutane har da cin mutuncin mutane. So don haka waɗannan abubuwa ne wanda a wajen jam'iyyar APC abubuwa ne da suka halatta da haka ba fifo mana da mamaki ba. Sai dai abin da muke so su gani su sani shine cewa mutane da suke da yawa suka taru. Ba sa tare da su.
0: To sai dai ofishin shugaban ƙaramar hukumar ya yi mazaya kare shugaban ƙaramar hukumar inda kakakinsa Musa Samson har rantsuwa ya yi cewa ba abin da shugaban ke nufi ba kenan.
5: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai nuna musu zuciyar shi ne ba gaskiya bane kuma shi yasa kai ga yayi magana nan ba wai shi ce mai kira tafiya da kowa yi ai ba yi da zai ba da kalbomin da za su lalace zai kawo rashin zaman lafiya a kuje mun san nawa ya kashe abin da na yi aka zo a samu zaman lafiya magana ne wanda ya zo na da yan party members na shi kuma gaskiya bai yaran shi ne domin kana tare da yaronka dole za ka gaya mai zuciyanka ba wai magana da general mutane na kuji bane mun san chairman yana da halin kirki kuma gaskiya bane kuma baya magana barkate bai la ce wannan magana na waje generalize na shi no chairman ba yaron mutumin nan ba so magana da yayi ma yaran shi ne da kuma party members na shi ne so wannan ba magana barazana bane
0: sai dai duk da haka kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta magantu akan wannan batu ga ma tattaunawar da Bashir Ibrahim Idris yayi da shugaban Amnesty a Nigeria Malam Isa Sanusi
6: abun tashin hankali ne da damuwa sosai yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Osun ya fito yana cewa a kashe yan adawa sannan kuma da maganganu da wani shugaban karamar hukumar kuje fito yayi a cikin wannan makon inda yace duk wanda ba zai zabi APC ba to gara tin yanzu ya tattara kayan sa ya bar wannan karamar hukumar to wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya ma kusan a yan shekarun nan ba a taba irin wannan fitina ba ba a taba irin wannan tunzura mutane ba
7: wannan ya nuna cewa gargadin da ake wasu yan siyasan kamar bai tasiri kenan
6: to mu ba mu maga inda aka yi gargadin bai ai gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴanta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane kar ku yi amfani da kalamai na batanci kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a har yau ba mu gani ba
7: to kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai kuma
6: to gaskiya abin da zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zabe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata
0: a yayin da yakin neman zaben 2027 ke ci gaba da daukar salo shin ƴan siyasa na mutunta ƴancin dan ƙasa na zabar wanda suke so ga ra'ayoyin masu bibiyar mu

0: Kungiyar ECOWAS ta kasashen yammacin Afrika ta shirya wani gagarumin biki domin karrama manyan kwamandojin rundunar ECOMOG. An karrama waɗannan shugabannin soja ne saboda rawar da suka taka wajen dawo da zaman lafiya a kasashen Liberia da Sierra Leone da Guinea-Bissau a shekarun 1990. Haka kuma hukumar ta bada lambobin yabo ga Chris Imodibe da Tayo Awotu Sin, ɗan jaridar Najeriya biyu da aka kama sannan aka kashe su lokacin da suke tsaka da rahotanni a fagen daga lokacin yakin basasar Liberia. A nan kuma kungiyar kasashen Sahel ta IAS ta kaddamar da sabuwar majalisar dokokinta a lokacin zaman su na farko a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Wannan majalisa ta kunshi mambobi 45 inda aka dauko wakile 15 daga kowace kasa dake cikin kungiyar, wato Burkina Faso da Niger da kuma Mali. Babban hafsan sojin kasar Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2031. Dan shugaban kasar Uganda, wanda ya shafe tsawon lokaci yana mulkin kasar, wato Yoweri Museveni, mai shekaru 52, ya bayyana a shafukansa na sada zumunta cewa yana sa ran samun kashi 90 na ƙuri'u tare da goyon bayan mahaifinsa. Nan kuma basarakin gargajiya na kasar Uganda, wanda aka bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙarancin shekaru a duniya, ya rasu yana da shekaru 34 kamar yadda Prime Minister sa ya sanar. Oyo Inyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu ya zama sarkin turo da ke yammacin Uganda, yana dan shekara 3 kacal a shekarar 1995 bayan rasuwar mahaifinsa. Masarautar ta turu bata bayyana sanadin mutuwar sarki Oyo ba, sai dai an rawaito wani ministan gwamnatin Uganda a kafafen yaɗa labarai na cikin gida yana cewa sarkin ya yi fama da jinya mai tsanani kuma yana neman magani a ƙasar Amurka. Koda yake zababban shugaban kasa ne ke mulkin Uganda, amma tana da masarautu na gargajiya da dama waɗanda ke ci gaba da samun gagarumin tasiri na al'adu, duk da cewa ba su da ikon siyasa. Oyo, wanda kunjin bajinta na duniya, wato Guinness World Record, ya bayyana a matsayin sarkin da ya fi kowa ƙanƙanta da ke kan karagar mulki a duniya. Ya yi mulki akan mutane fiye da miliyan 2, shi ne sarki na 13 na masarautar da aka kafa a farkon ƙarni na 19. To gare ka, Mike.
1: To a gaida Hawwa. To yau magogar naku abokina Bala ya iso tun da wuri-wuri. Ina saukowa na ce, Bala, wannan makon siyasa ta sake kawo mana batu mai zafi. Menene ra'ayinka kan abin da ya faru a ƙaramar hukumar Kuje? Abokina Bala ya kada baki ya ce, idan ɗan ƙasa yana da ƙuri'a guda, ya kamata ya samu damar bawa wanda yake so. Ba za a ce idan baka zaɓi jam'iyyata ba sai ka bar garinku. So sai na ce, Bala, amma ka ji dai bayanin mai magana da yawun shugaban ƙaramar hukumar, inda yake cewa ba a fahimci shugaban ba ne, batu ne na cikin gida. Sai Bala ya ce, to masu iya magana dai sun ce magana zarar bunu, shi yasa ake so a riƙa tauna magana kafin a yi ta. Dan siyasa dai a har kullun kamata i ya nemi ƙuri'ar jama'a da magana mai daɗi, ba da tsoratarwa gami da barazana ba. Kamar kullun dai ka bar mana abin nazari, na ce da Bala. Bala ya ce, abokina, ƙuri'a mallakin ɗan ƙasa ce, ba gadan ɗan siyasa ba ce. Bala na ɗiga aya ya ce, abokina, Hajiya ta murɗa zoben. Na ce, kamar yaya? Ya ce, ni dai na yi gida. Na ce, na baka lafiya. Abokina Bala ya ce, ka huta lafiya. To madalla, a nan za mu dakata mu sallama da kowa cikin shirin dandalin siyasa, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya yi mana arzikin ganawa. A madadin ranka ta fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Sau madala an gaida Michael Kudisin da wannan shiri. Yanzu bari mu yi shakatawa.

0: fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya. Tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara, lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma. Musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce, matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi. Ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba ɗaya.
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi. Ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka, cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi. Sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da ka sa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa a agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin kwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu kwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance. Wato abin da nake nufi a nan, za su samu wata juriya a jikinsu sauran kwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya, saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba. Sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku, to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangarsu.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan. To da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar sukan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyin rataye a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi. To gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kamar a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lallai an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu. To gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jibu ne saboda ya naka samu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shike za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya, lamarin da zai gurgunta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar ƙasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi, wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne, irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa, amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja zir, kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa, shi kuma wannan gonan masara ce ya yi, tare muka yi noma da shi, ga gonansa gatawa. Amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan ɗin bai san ba mai nagari ya saya ba, ƙarshenta sai ga masara ta fi tashi kyau. Sai yake ta lissafin, to me ya jawo haka? Ƙarshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona. Sai daga baya tukunna aka yi detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona, sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza, saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya, kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya, saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha, ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa, ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki, wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin yan kasuwa, wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo, sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu, ko da ƙasa ko da wani abu haka, sai ka ga gashi nan taki cike, amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne, sai gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ‘yan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi, wato maganin feshi, ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari, ba irin wurin ‘yan kasuwa ɓata garba.
0: Muhallinka, rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta ƙudura aniyar ganin ƙasar ta tsaya kan ƙafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka, amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma, mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai, wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su, da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya, kun abu ne da karuwa yake yi, saboda haka me ya kamata, me ya dace mu yi. Shine dalilin zuwa nan, muka zo muka bude taro, kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta wa'anda suke wa'annan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba karamin illa bane so sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta wa'anda suke wannan ta'asa din a'a abata ne ma baki daya shine muke tattauna ya za a abata muka ce to na da ya tukuna ilmantarwa jin shike ne so san meye suke sayarwa ya ake sayarwa ya ake sarrafa shi na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce wanne ne ba ingantacce wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta wanne ne saboda rashin sani aka kawo na uku muna da jami'an tsaro to wanda ya zo yayi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa wa'anda kar su yi don in ba don misali ba ba amfani hukunta wani to an za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo yayi kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau to wa'annan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin sai da kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC da rijista da malaman gona su san kana sayarwa da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa to wannan shine dalilin taro mu mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su
3: kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayani cewa daya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yi maganar ilmantarwa dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su bi da wannan matsalan ba za su bi ba saboda haka bayan mun da bi malaman gona an ba su aiki akwai maganar ilmantarwa din kware da gaske su san ilimin wa'annan abubuwa saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba to muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki shine muka ce za mu kafa kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona bane malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti bayan gari gari da za su bi za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido don ka dauki malamin gona a yau sai dai kawai ma a manomi ya zo wajen sai ce wannan menene wannan ya ne amma shi wannan da ya jima a harkan ya san yadda ake a yi cutan ya san yadda ake boye cutan to zai tono abin shi yasa muka yi kwamiti nan kwararru sun san abin su za su bi sawu.
1: Halinka rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli. Na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza ƴan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
7: Muhallinka rayuwarka.
0: Mai sauraro da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin bar mu shakata da wannan waka.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolin su da kuma lalubo mafita akai kamar da yadda aka sani daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika kasancewar shine lokacin da ake komawa gona manoman kan fara sharar gonakin nasu sai kuma huda da kuma shuka sannan bayan fitowar shukar manoma kan ci gaba da hidima wa gonakin su sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama Alhaji Muhammad Sani Abubakar shine shugaban yan kasuwa masu harkar sayar da sanadaran aikin gona a jihar Bauchi ya kawo dalilan da a ganin sa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a dauka don dakile matsalar
2: dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka dalili kuma na gaba shine sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su dalili kuma na gaba shine su waɗannan masu waɗannan kayan jibu bayan rashin tsoron Allah bayan sakaci na hukuma su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa dalili kuma na gaba har yanzu bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma ko kuma ita kanta kasar da za a sa kayayyaki
3: karin bayanin da zaka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya
2: ai illa tara da yawa illa kamar yadda ka faɗa illoli na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi ka zo ka sai taki da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin zaka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi kana jira har sati biyu sati uku shukarka ba ta tashi ba na biyu kuma ta tsumbure illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye zai iya lalata maka kasar shukar wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin sai illa ta gaba wanda shi kansa agrojila ɗin bai sani ba kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba sai illa ta gaba kuma har yanzu shine kamar abin da ya shafi maganin kwari in an zo an saya an je an fesa to cikin ikon Allah zaka samu kwaron bai mutu ba a ko kuma wani ya mutu wani bai mutu ba saboda maganin baya da karfi to su waɗannan wanda basu mutu ba to babbar illa da suke jawo mana shine akwai abin da muke kira resistant wato development of resistance wato abin da nake nuni anan za su samu wata juriya a jikin su sauran kwari da basu mutu ba wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba in kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance to APC ɗaya ba zai yi ba sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku to kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar kwari
1: muhallinka rayuwarka
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka, rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shi ne ka yi gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci ba ne, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, ta kuma kai asarar amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo karancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka bai wa su hukumomin da wannan nauyi rata a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baya ga haka shi ne su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce Fact Impulse Desk Officer, wanda shi aikinsa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kamar ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma kuma manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke cewa wannan magani ba mai kyau ba ne saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke cewa wannan taki jebu ne saboda ya naka samu. So muna gaya hukumar gona, muna gaya ma'aikatan gona, muna gaya malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke da su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abin da ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa amma sai ga tawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani to amma shi da yasa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba karshen ta sai ga masara ta fita shi kyau sai yake ta lissafin to me ya jawo haka karshen ta abin da yazo ya faru shine yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detecting cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: E tabbas akwai irin wannan akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha mutane suna son arha ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su hada su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da zaka bude ka yi wani abu wanda zaka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga yan uwanka manoma?
5: Shawari shine kawai idan mutum zai sai takin zamani ko kuma zai sai kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Ilyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan biyar CDP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa. Shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shine dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi maganar hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin samma kansa ba ƙarami illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa ɗin, a'a a batta ne ma baki ɗaya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na ɗaya tukuna ilmantarwa ginshiki ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da ƙarancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku ɗauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai, na yi maganar ilmantarwa. Dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a ɗauki malaman gona yadda ya dace, ba su kaɗai ba. Ko da an ɗauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau sai dai kawai ma manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi ya sa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sinadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
9: Sauwar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waka.